kamrimo modonji tungkung tumlat rong tu pisa adon kangan nit bugun da dicongrem gos nam da tublong kublom srong sa tungkung tumlat modonji rong tu perika samding nong lam samsa fuding mo medium wave join sukti samtap tik trok chok meter ston rokat geofli safli kilohertz yang ni short wave kujote meter ben ka are nambong sukong tuklom jogon mo modonji portak nam kur tensok ing ge samsa plitip trok unam nungkum lavu sa sunyi tipnya srong ung sekumo Alo ba nung pongsukong tuksa studio sa gyar sa nang sin, namun sa chuchut fili sa pit, paglanan mo, arinan matba along atong zang tungkung tanglat motan chi rong tupi tarjing ng chu. So rong sa tupi arika atong zang to rin chong sa kumdun ka balatong niyam niya sam rong sa bum pong un atandam dun kat, o sa alun bum sa punar pong tupulong so rong sa tungkung tanglat motan chi rong tupi ari rin chong sa kumdun ka long chong sinyi mo. Along guta sa dim agyam nen ma na so rong sa tungkung tanglat motan chi rong tupi ari nahan bilang Rentong sa kumdan katungan mo, hanfon po bumsa panari, migmat sing rongkap sa gamnyim lom, senong mo.

0: thông lung non apin kalon kan la somong pong de sa long in changi huire along a chela motho azom la minin sulamin apin lungji lung non him ju alo lam ti lung non bara him ka sem ka along lan ma ki kaila lang azom a thin dong na zom ga chu aro orisa ten kare huyu alim sabare al rong kup sababi uba huyi plo na ding ma
1: lyang
0: kyung kon plo di bare along kanakat ngak ba rengsa zong da si Shimad gar kade lang Abu Musa Achela Gyotobu kade punjoka telodo widodo tadodo yene lungji lungnong sa along shoka ti thombo ari ulungun bala hoye kanakat kala ngeg matun gala along ulungun bare ala azom ka ki achia go ka ki ulumna ngun bare ki lungnong bare fen chamun along ulum hoye beka fen ngulungnong ala fen cha ngun bare rongkep sangnan makhun
1: las
0: rongkep sang makhun sare rongkep sang along khuim kangye nyimbo sot lung nong along huisa agit atong tongset imba yong linar huida phil lalem tin nalong
1: las las
0: sete tilo no sete dalong kuina yem chyo ka impong kangi ilam ka dajulang ka pat lyang ka pro lyang ka lomna tilung nong sete daram den ka nong toi ubita ka daram den ka nong na de rom na ubita ka talam pratam ka huina ore daram di juktu baring la kuina ubilam yem ko chyo along ulom ngulong nong bare along gongchen bong ka do bambu bi do bambu rong kup song nare along it bu rum lem sakching ma along sakmaching ga to himla de se ma
1: lai lai
0: gol le sim ulong ngulong along huina it bu rum along sakching nare it bu rum lem se bare me bare it bu rum nen along ori along lasomong lom long thar sang ten kare along pandim chulom
1: las las
0: zarbong thing rem cheklong ma klong yit mi le ne
1: sang ka
0: ne nai bung thing sa diu ka klong in ma along zarba thing la long ma do bungting ulungun bare ashio sulam madgatpu re liupong sejong popu re pong hna yung saleng kare ala gdem ka lento madbu tha ba bingim bo rongkep sona la gya plento ma malung nong bare along lasomung dev ka fen malung nong bare lasomung na mkhunsa lasomung la titgat bu tiun uthare ulum tit bare ang tadu mazurem gyesang tan kare lasomung nare hanmure clock saliu ka lyoktum bo along clock saliu ka lyok ma linan suluma yegoli me gongre along zorbating ala bungting kat munung saleng hinare along ngekbar along sabha fatan machine along ulumna hinan de jukin ngekbar clock saliu kalok non bo along clock ore rem donglung nong dong nare along hiyo along lenta ma durong kaso podi ni ulum donglung nong ala alon ba clock saliu ka chim nare
1: las
0: chim nare along sot de kare yang ni along pemega gab sot dad bo sela sot chung nahan do re lasomung re lata liu rung ser poat bo ma
1: Las las.
0: Kulok na long nam. Alumana da long re nam re kade. Nam kado kulok nam salyu kar hedam dongat bu. Zorbating na rong kub. Ure tatsu zokhung saleng kare. Ure nam ure do. Nam ure rem do. Aluba kaina kulok nam yong la. Kuina lish kachyo. Aluba kaina nam pong vecho de. Hoshu nam gari ngisa kulok nam. Hoshu nam hikna lish de.
1: Las las.
0: Ari nam sa ayita alumna nguntu bu. Along ari ari sala gun kuina. Ngakame ari ari kuina thup shang sa tugum laso mung do nyi. Go ure mara kaina ari nam. Laso mung puno yong lishyo. Along kulok. Clock nam kuina tu osa alon kalong clock nam long lata laso mung nelong hedem ka chem sot along sotat bo clock saliu ka sotat bo se lata hna liu ponore long nam kalana lata long nam ka hedem ore long nam lata la chem shongten kare lata nam yane along nam ka du jokman bo along lata long nam ka surma lyok teli na ore re zarbong thing again unung seleng kare hna lata ngek bare long nam ka ana long ore dem dong long nan nong nare long saliu ka chem nare hedem sot bare lata la laso mung ponore long sotong nam kalyok nan sotong kala la da punjok lem punjok kala sabangi pu no ulomana along nam nge long nam kalyok nam ka do long nam ka dong long sot thung sa la da sotong nam sotong nam ka hedam la da dong na chim na sot ba la da sotong na da kum thong nam ka ulomana zarbo thing sana rong kap sang na akya do jelote thup thup kai rong kap sanam gyesang ten kare winalong alam yok ma to a sotong nam sa alon kar la tala sotong nam ka chemna sotong rem swat ba lata kum thong nam ka lok na lata kum thong ka tagliang ka lem non lata ulam tagliang ka lem na hedam chum na swat be ka lata hu seder sal yuk lok non ulomana ulomana seder o sa alon ka bu ka lok bu sa tum ka un nam un sa alon kare lek nam ka lok lek sa tum kare su ulomana hik hik nam ana usatam ka guju usalon kare mon nam ka alang sujok sanam ne mon nam yam kaina yo khachya chimana kali kare mon nam ka lyok bare mon nam ka lyok nare mon nam sa ure te chet ka mon nam kare alang zarba thing na sot nare ure mon nem chimana kali mera alang sot chong sop na sot sot thu banare hedem ala lin ko aring ka ta lom na ni alang ki sot nare ure mon nem re alang rongkep sangnan o chong na long bi tel to sodara tim gamine chane along again ka ekbar ubinar hna liula po thumbola ading manin olum gona along re monem sot o sala o chane rongkep sana sot tumbu singi cawan di siman kali megare. Alang zorba tingin kami arum lom tu cungsa, apa na sah tumbu.

0: ko aristan kare kin statement ko tumin ene mat ba pi sorong alom mana aram lom chon naka alom alom den ban poka agyap agyap toksi pusho
1: toksi
0: rong nam bun kurtut yang ni rong ai chung sa thamdun alom mana kina ren yin ching rong kop lom sangjam mat na thum khut ko khut are kala ren ka agyap agyap toksi phulung alom lotula are tupiram na lung fret lang ko mikma ching rong kop sa nyim ka thing tu bu vom sa pun are du thongan mo se nong

along tungkung tanglat matan chi rong tu pisa dop si jok ka chinon mo renan mat ba ko ren tong sakum dang tongan mo si jok bubum sa punal ri mi matrin rong kap sa gam nim nom tu senong.

Simonongel Hengezuki Sunglu Tongbune, Changduji Denjamboto, Rodwe Sungena Simonawi, Tataingil Lerimna, Gilkab, Yangna, Yeke Kude Ajuta Anu, Tuhi Tenlo Junki Utuko Noe Ke Tarji Tui Kolo Shushi E, D Kolo Shubi Hingyenlo, Tate Nikab Na, Ko Chewa, Mombo Tuki Gilkab Yangki Mise Tamjelo, Mongbi Tenlo Ruram, Jungtubi Tenlo. Nimale teye ke lo she jakti to lorijin ke wa mobo tuki lamten na ngaji hi gelkap yongki miser lo kepson jungtupe ten lo to gelkap ki mingdam sabu jungtupe ten lo charji to je mobo tu utsuko no hebo in dita dao charji mobo tu mobule to to ngaji hi gelkap yongki miser tamje lo letiro Geta pia ruram chungji hepo in, ta dile ngachi hi gelgab. Yo nyimre nyim,

0: song deb chum nu abriang nam bam tho mumi un dom thap thak to dep tom bu giem tho set yuk matwam bu ni mo singtam dikchu tungvo lom sa azuk yuk jing si bu nen mat ba blung lawo chhe ku kyok to baza ka ku lom nu blung lawo chhe nya thep kat nak mun baza ka ti kat thap te gun tong sa tungvo adang jom tong pong sa ten ka are lom thok set ni mo leng de thum gin tho sa ring gun run ka renjung vik na are yuk ka tungvo adang rem thok chot set ko chor tho bu ni ma tung bo lom athok sa tön ka not kor bo song rem ra le lom nu chutut sam dung ngun lung a mo bu tung tung bo lom te khyo si bu thop lom lom jer thap set ngun ran ma tho bu ni ma mangan leng de sa la chen ka nim bu thangu ser tok gam bu ka blung la bu sa chho phungo nap mun baja ka ti ka thap tet ka mung leng mung kek ba mi sun tho bu sut len dup tho bu ni ma mizok ung sa tum dok nen mat ba gum bu sa mlu blong pong dop lok ne gap anat chho tho bu ni ma gum bu are nam ka ti ko jot thap sa trok thep phungo ka juk thum bu gum song yo lut yong ne lung ten lut sur lom ne dop ten chin den ri mat wam bu gum bu are ka mun thum bu are atyon ne lyang mu song ka sam net lung bu tho bu ni ma atyon ka tum ka la anat ma chhen bu sut len ni ma pum tungvo lom un minor tungvo lom lengjung karthak ren ajai tamdanen renjung akur sa chotka minor tungvo lom kati un gyofungu sa kati depsa tarwat pedik pongsa tarwat sa belngak matnong mo gejing lengde sa akur chotka ren ayus mankong nyot yuk pum tho pum tong ung chu pedik songjet kathak gram tungvo lom pedik sa dep ka dop do pum pedik pongsa yukchot jupto sa akur mat nong ma rinok rongli tungvo lom minor tungvo lom kati sa ajuk tarwat un rore thang rompu un malli singtam asar tungvo lom jongbu pedik pongsa belngak mat lung kathak nan dep tom bu achok pong rem yuk pong tachot do ka palset ko binong thobuni ma ren tamta nan gongtuk bypass tungvo lom tarwat sala belngak mat nong mo ungen pun songrem are do nam sa ra la votet ka okjeng yuk pal set ko binong thobuni mo ren hunen dep tom bu gen pun songrem not kor bu song sa ten ka tungvo lom siu su ka bam thola juk set un rut ngunding wam bu sa ten ka thak chong la thap lom pong le set ring ko binong thobuni mo srong sa sut len na bi da chong mo
1: de lungthe kha ga tui thari gi ne chul chukila de jong bachale sembana salshipe salshe nangtar tharing sa pakyong jongkhak na special intensive revision sir face sumpe numeration form gi ngauk na 67.17% sa numeration forms hikto then boin jongkha dina nga thamba chathim chokdi acs dina to gechu khesum gyachi thang chukchi yesu lukmi ye pole thato sa to nga chu nga nga ge thang nishu chaji numeration form gone nang myo pain dile thato sang chuja chen ac go 75.08% le tong chobge gya din thang dinchu thenji yesu lukmi le to chuji thang guchu khotu lo ef gotam nang di highest ef distribution rate then boin dile namche bung ac na 73.81% nathang machong ac na 69.5% percent rinok ac 66.29% thangwes pandam na 50.15 ef gotam nangbo in dile namchi jongkhak na sir ki nin ge pe lerim na tonggo thugya sumchu sodin numeration form gotam nangbo in but nyom pe gopen yang na but level officer gi kim kim zikor na epic electoral photo identity card ming sani gunglo thang parle thiten nangdu in dile kim le kim zikor sir gi